0: kaya ko rin.
1: Gusto ko.
2: Online basta lang ito.
1: Need to be louder or what?
3: Siyempre ba
4: babi lemak.
5: Bye.